Chegoroba yo yu de konyman kera bada. Demise nyanang bale si mancha duya nanga sabali. Ni samara jubi se na ise no be chaya duya na. Ni pula jubi kunay lombaga be chaya nga sabali.

Chegoroba yoju je konyman kera bada Demise nyanang bale si mancha duya nanga sabali Ni samara jubi se na ise no bechaya duyana Ni fula jubi kunay lombaga bechaya nga sabali